Doctor, can you make it? In your white infant, in quick. Senga kiawa. In quick aoyak. In timis. Aso kitlaya. Touching in medicine. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakokoya. In yowal. Nepantli. In timisli. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehua. Toshi. Nehua. Nehua. Yowal. Nepantli.

Toto Chumex. In your white infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In climis. Aso kitlaya. Tochin in metz. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik. Ilamik. Nitlakokoya. In yowal. Nepant. In climisli. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehuan. Nehuan metz. Nehuan. Yowal nepant.

Toto Chumex. Inyo Walnepant. In Quick. Senga Kiawa. In Quick Aoyak. In Tlimis. Aso Kitlaya. Tochin in Metz. In Chok. Ninok Tlamati. Nigmati. Nik Ilamik. Nitlakokoya. In Yowal Nepant. In Tlimisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehua. Nehua Tmetzli. Nehua. Yowal Nepant.